tie di onunsia na tenabea no ye nentume dua ye ntuma nwunu mu adwini ntuma no ba akotentene nye basafa dunan na ntuma no ba ako tetete nye basafa mienu ntuma ni nyina nsusu ye nye ba ako womfa ntuma no num ntuatoaso ba ako ntua ba ako so na ntuma num nsu ntuatoaso ba ako ntua ba ako so na fa bibre bobo ntuma ba ako mu anoso kantankura wa ano won ntua eno so saa na ye wo ntuma edi a chire no mu anoso ntua ya etoso mienu no so kantankura duonum na bobo won ntuma ba ako ano

eso onyankopon ani. Hebrew 4 woman no ti du miensa nche mu du nsia. Hebrews 13:16. Na yeyo ani ade che na momma mu ani empa so. If say sa afɔrebɔ no eso onyankopon ani se. So nyame ani papa papa papa. The service that pleases God. Obi a wo wiase bia a wo frɔ ho ogyidini wo ye adwuma bi ma nyankopɔn. So obi so wo wiase no nyanye ni yansa na betumi aye adwuma be so nyame no e wo se wo be nyame ni pa wo be nyame dia wo be nyame ba. Se ne be a bibia wo ye no wo betumi se wo hia ahoɔden a wo de be so nyame ni. John se dudu a wo kye no no wo ma wo ntumi so me ye nyankopɔn ma. Ni se wo de wo ho ma Yesu Kristo a wo ma wo tumi ni ahoɔden. Boni a wuntumi fo a ho odi ni unyansa na utumi nya Yesu ba oboa wo adom ba oboa wo ema wutumi gyai sa ne ema ni nyina eno na ye ka se emfa ho se ne wasi akonkan e wo honhum emfa ho se ne wasi adru soro e wo honhum se ba se eni yankopon e wa yonkofa ne nipa mba tumi gyina asase so ni nyame wo soro di nkita ho a a good relationship benyame mpese eso ho a o se yemra fom nso ne nipa o metwa ye ho hia no eno omo enya yonkofa ebi hia ye moa ensu ye hia bi moa nti se ba se vertically ni nyame wa yonkofa horizontally o se ni nipa nso so nya ayonkofa di nkuta ho o ma ye nye kronkron mu nyama se ye na moa na ye ye kronkron anse ye de meditation ni Bible nkwa ye she obi kura wo se echea na yentumi ye den echea ro na yakopem se ken ye nka sori mpo ti se je madua bi na wapem no eye sa enye ebe ma enyam som no ato sini na enye afoforo akono to nyankopon ka kire ye nse emra ye wei eye emra ibitum dia ye afoforo ye nti momma emra fom ye mfa nipa etwa ye ho ehia namfo ye nkyre won se nyame bi wo ho ai wo se omudo omo ho ma no papa ye kese pa ibitum ya ye no ye kese papa ya nyese bi oyi sika che obi nko nipa ni nkwanje na se oboa no mani nya nkwanje wa ye ni ye papa papa sa dia na adwuma na so nyame ani se so nyame ani pa Galatians 4:18 sia kenche monkron eni duno ose na mumma ye mbre papa yomu ase yampa ba ibitwa so aba ne brem inti yewo bre fata yewo bra e fata yewo bre fata mumma ye nye eni penyine ye enkanka wona oye agidefo no eno wo efie eno wo adwumam eno wa sori mo no mumma ye nye eni penyine ye. Yesu, they will come find him say, how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Say the unyankopon edi emosra Yesu Christo. The honhon kron kron eni tumi etumono. Na obi wiasini, o yansi wuchini na oye ni penyine ye. Oko tu mubuwa fwa, semon sorry. Otunkrofo akomde wa wa moduani edi chese papa nkwa na noye nti se se ye Christofo ye ye Yesu madia Yesu ni age nkwa papa wo ye ye no yensu ye mfa nye afoforo ye ti ye wo bra e fatai ma ye ye enipa nyina ye enkanka wa wo wo agidi oye agidifo no ndi hwe kwen biibia eda ho ma every day of your life na wo hwe kwan a obefa so abeyi obi papa obeyi obi ye ano ni Kristo somo no obi wo ha re ho a hye ne krama a opedidi ti ano ma wu ana menko ne nche na menko chiche ne wure na menhye ne de na menkan hye nse na manie no urade enya ono nko urade ka no ho nyo no kwan so no wo sa mane ni binim wo bi omo sum o ma de so ato urade so urade boa wo efese mi bisa wo se wo de asema kokot
na edi asem ne esu edi fo ade e be chiam ya kuku a oda obetumi ada sa wonde nyina atiko be ya pesire unim se ba bi eduro no de owu na aba na ofre oyire na ofre o ma na akachire o mo me be wu se sa mani enu bi na tu Peter enoko Herod court na wonso de enye se de mran mran na ye adwuma e be ku no so it not to a fierce nipa ba ku soja fo dunsia and ehwe no around the clock 24 hours more run the shift of four nti bebi a yedina to a fierce soja fo mie no ho ne nan so won chi huma mu che aso ne nan abade gate na no soja fo mie no four to mo shift so no ma change no mo ko ni nyina echi Peter die ehwan kromo praise the Lord ena kurukura nche no anka se nyame ye de na beye wadwuma onim se nyame beboa no praise the Lord eti nye didi tini solution se me mama ne yesu nti makono madrewo ena ye friend from frying pan to fire e janwe ma fry pan no ye shi no na wahuri wo hwan ye de atom iwia si jetumudum hell ija enumuda forever iti manyi yesa ne ma nkrofo mu nim na ya na omo yesa miwa miwa ma mako home e maramfo uwe akohome o hifo obi a won sakra e obi e wukun aban ponya won fa ho nche wo ne nyame na de ho ba che wo iti sa ne ma ne ma ni nyina ya ade a nipa pi nim omo uwia si so omo nim ti mi no mi enu ya nya nyame ni nim nyame no e wo si ko san krofo no nche ne eboa wo mo ne mo muti ase ese se wo amane a nyame su che wo amane praise the Lord. Thessalonica nguma idi nka ne tinum chemu dunum 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 mun hwe ne obi amfa boni entua obi abonika ni mo muni die echi muni die ye echiri da muni ni pe nyina ho praise the Lord. Mama mweni enye da unyae mpae boda nti ya wose mwenshe na ubi amfa boni enti ya ubi boni ka ene Kristo suma abasu wiasi esu mami yebe ifo unia baby yebe ifo omu kwa konchina ne mpae bo ya miye kukuma bui frisro mpecha abri waniti emubuni sisim ense neni oba wonhume beifo useye ni anwa se beifo empire we muni niema enipa bo ifise enipa no mo madwuma yeye yesu ba nyesa nkyerekyere na obekyerekyere wonse yemfa boni nyedei ntua opia bonika monhwe obi amfa boni ntua obi bonika. Don't revenge. Don't retaliate. Say we ya ye mi say misu me day. Be ye nubi, me ye be tu yanika. I didn't tina was say yes sa yes ni yes se Christo. Obe maya dumwa ibitum dia jisa mani yeni nyina ye drew heavy and meeti num pe. We be fra mani be our farm we are si praise the Lord. Inti ni sa ni manu ni ya at ye mba ko heaven. Ese bia ubom pai boni tie nipa na sa ne man debi we sa enye Kristo som papa na enya mesuma ni tresi ase enye papa kra Romans chapter 12 Roman 4 man witi dumie no en came free in chemo dumie nsano o came free nkro na ose mo manya atwom emfra odom munchiri boni munchiri die boni umata papa hu mfo odua onuado eno do mo ho ye unikan enidi mo ho mo ho ni munye modi mo munya munye hunhun mo she mo suma urade praise the Lord. Ibinu muti wiase a omagya mo ho nyina esum sika omo suma hudie, omo sum nipa, omo sum o yirinu omo kumno,
asori tam kro si de bi mini adaje kra ekope sika wo si asori ekwa ha wo si asori so bible si ye smurade we say at the end of the day bibia ba na wie ya nyameso na ensem na bibia ba ka ndi se wo smurade a waya de papa mma mweni nye ni daso mu ahohia mu ontumo boase se base ehia wa mempepre wo hu se obenya ho okwambone so se na ebinom ye no bi atuo kwa akrombo ebinom kum nipa prepre nipa kwa akomo binom koye sakawa ni ade nkoda nkoda wo munyini duru ba bia wo se ahokire wo de koye sakawa makodefu na kamune ni akika ka ho wo se montumo boase wa ahohia mu yare aba uyo ujidini udu huwa tunyamesu uu nkwa nenye na yare bae enu yesi ya koho hospital nye ya sofu abo mpaya ya nye ye mienko dunsini biho mienko kremoho mienko bosomfo biho mienko okote power prayer group biho uko tunyamia chine tesa yare enu de ukwa uu nko heaven ubeko isunke bimo eti ahuhi amre muse yesi kana yare emre muntumo buwasi munkra empai bomuara mumma awotofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhyra wan wotamu ankan kire se obi tawa odi beyie ye wa domino pakunkuma boni cement bag be boni trim munhyra na monome munni enijifu eninye amoni esufu osunsun munyine nya adwen kro munyine no makese eho ne momma ahobrase ahobrase de emfamu mumumu ho anyansafo munfa boni ntua obia boni ka munna enwine no ma eyefe enipa nyina enim se betumi a mofomu de Muni ni penye na antina asumtue mo. Praise the Lord. Adofu, muntu tu mohon yure wai. Nemo munya ima wanyankupu mbufu. Wachiro se, mina areto wome, miana mituyaka, radina ukansa. Hallelujah. Njise, kwa mdi utamfuwa, mani biya nini? Biya ni papa, nini ya diditi wome? Nini ya poison wome? Nini ya boni biya wome? Mani biya ni peni? Su kwa mdi ubiya, mani usio nomu. Ene nipa tumune na damfu pao se opena se mwakotna bebiye numo nsase fanteo se kuku ojia. Ne mwa odie dregum na damfu no enumo ya udrufi ya nufra duanua hede. Nizu wasi na damfu no. Ea damfu papa. Ya huko kumumia edie hon. Sika ahondie dibia anase die. Nifasu ubie niso. Na wuye sa wadamfu ne unu. Nyamizu unu ya na. Wansa kra. Bebi hawa kwa koda enye papa kra. Indi se komdi utamfuwa. Mane duyani. Se su komdi nuwa. Manu bribinom. Na sayo na wudi bebo wabu wanyasra. Manu wugune tifi. E ma boni e ni usunim. Ne mumfa papa e di boni sunim. Praise the Lord. Na sumesi hayo mise me chirenu pa. Me chirenu shi. Chirenu odo. Kyerɛ no ɔdwoɔ nyamesu a ɛwɔ wo mu no ɛno na fa kyerɛ no nea wowɔ no fa ma no wone ne nyinaa nana mote wiase abɔne adɔre mu a mokyerɛ mɛkyerɛ sɛ mɛkyerɛ sɛ sɛ woasakra manehu sɛ woasakra mɛnkyerɛ no bɔne kyerɛ no ɔdɔ kyerɛ no yesu don't retaliate mɛnyɛ biribiaa ɛbɛgu nyankopɔn ani mu ase a na nyame ho fi sɛ nyankopɔn ayɛ wo yi a Eka se nyami ya yobi ya. Ye yobi ni huwe chen se nyami do boni yina cheo. Praise the Lord. Wajue fripo ni piemo. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Wati. Mkwajie. Poor friend say so great salvation. Mkwajie kese yede. E sopa. Kwanje tisi, kwanje kese tisi. Nyankupon ayi yenji. Ntisi oye yenji ya, amaya suwa bapa. Ubiya ufru mami ye matofo mono. Na wenye. Tina utuya mami nofu anono.
na odi wo simi enu a e wo soro ne form no keka wo maame no eno fo ano no na onye o ka no na su twa to a mo se wa ha wani mo se di oyeye ne nye usa nsusu na wonim se sa ne ma ne nye onu adamfu di agura wo bona unyina ho na wo dwa re na wo nyina ho mo se di oyeye ne ye dey enye nye obi ade ano afa ntumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuyemu na me na nyinse boni mu no yede owo me ti se nyame ye wadom na wo te asempa no na wo sakra nyese bia wo kwa asore nye nipe kwa asore nyina na sakra ipa dudtuo na kwa asore dudtuo na sakra na yesu ka kire nikodemos nikodemos okre no kre me se wo se se ya wo fufura unya kwan ko osra himan nikodemos umame no papa wo nsu ka hu se na ma umame no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni umame di tro so di tro umame no papa konto kwa nti su ko suka wo konto kwa ma kwan ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson echen umame no papa wo umame no papa wo no mu ye boni nyame wo a oji boni nyina firi wo nche. Praise the Lord. This a what kind John Yohane ngume edin kain no a ti miensa chemu enkron ni du no o se ti miensa chemu enkron ni du no obiara o yankopon awo no no nye boni bise na bati ne mu na semti ne mu na wontumi nye boni bise yankopon na awo no yemu ni yankopon ma na obon sama de die obia wo nye die tene ni die wo no ni nua no emfiri yankopon nti nye tintim ye ni patapa se unya yankopon awo no bia righteousness flows through you freely tene tene free wo mu kama ti niema ye boni niema ni nyina efiri hokɔ e bibia ye foforo enti obi wo kristo ma na ye abode foforo niema da da ni nyina etwam ye na o ma nyina ye foforo wa ba wo suo no ne odɔ si obi a yankopon awo no no odi na ba honhum na oni honam no aba wo suo ne honhum aba ne odɔ eni gye asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie ojuo ni daho osimre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bia okwa so wey ye kemipo ye local preacher oyemako fo openni oya so openni oya kwarista ono obo treble eni obo adem ho na osie go bia so oya kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwen nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no da di pefe ani adwoma mbo ogyina kwa mu nso na obo adwoman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition su di akire akuboni sawie sabro agubone ne de tete sa yenim ho na mebo mu koko se de mebo mu koko ka ne se wa wo yesa no ma ni nyina enye yakopon ahene no mbe transo de mu aye metu sala omunya heaven koda bise yakopon aye minu mi enu adom ne so amaye nkwagye a nyame ehwehwe se nkwagye ne yenso ye de be ma foforo se ne be a omso benya ensisa no bi no manya kwa ko heaven. Praise the Lord. Adofonom bebia wonam bia tren wonsa mobro hunsa nenso afoforo nso krofo bi wo ho a omunni di ombedi mpo onye bia menyi ntumu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo wo ba na Yesu se ansa na ombra no onuanom bi wo ho onketuo bi wo ho onamfo bi wo ho amho kire omo paa nti wo pese wo ye won ye na damfo bia na ninu e bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma ono Yesu ti e kenka Matthew sempa na nsane abompa eti aduonu nom
Vinci madia samba kunku si edianin wase. Uni papa no beba ni ni mu nyemu ana bofu nyina kane hon eno. Obetre ni mu nyema hinwaso. Obe bua bua mame nyina anu nenim. Obe papa wo musedi odwahwefo papa nyantini mrechie mu. Odi nyantini bejina ni nifa, odi mrechie na jina benkum. Eno na obe ohine besiwa wo nifa no se, mwa meja eshramo. Mumra mefa ahini ewe siyesi ama mufri wiasi mfiti asienu ni. Nekomu dime amuma mbibi edi. Wemu nina ya asasiso enie manu waka wase mnuo. Heaven komu ni ho. Heaven su komu ni ho. Ose, ekomu dime muma mbibi enomo. Bibi di. Su komu dime muma mi ensio nomo. Miye ohoho na mufa miku mufie. Midedeja na mufra mentuma. Mi yare na mo behwe me mi de fiase na mo ba me nchei ene ni patrin eno ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ni ema waduane diye anase su kom di wo ni ema wunsuo no moye afi da ben ni ehun wo se wo ye ohoho ni efa wo ko ofie anase wo de de jani efra wo ntoma afi da ben ni ehun se wo yare na wode fiase ne eba wo nche ohini yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketu aye mu ba ko no mo aye ama me praise the lord in obe kan chire wan wo wo be nkum no nso se mo awa dome mo enkrofo o mo pe heavy akro o ma yi nyame aye sa esuma eso nyame ni omo anye eno nko etimo disqualify o you won free heaven je kwen bia so na ehu hia senjere kire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nyakono ma heaven e bia nyame aye mrepomo mreboni mo woni ma kakra wo no ene afoforo nye den enche ni ehia fo enche e bia ne na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apaki no wardrobe wardrobe mu a nipa no de gya mensere no ne we de bi okwasora na entuma ba ko pe ko ma no ba ko ka ho na ne de ye mie no sem ki kam fa ye nkonko si ba bi a ya foforo ye o se e na obe ka kire wa wo be nkomo no so se mu a wa dome mo wo firi mi so nko de wo gye we sie sie ama obonsam ene na bofo no o ewrade na me kon do heaven paul already let me you are AWO ne ba ko na ka no so e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti wo se mi ye wo hoho amon famia nkomo fie mi dedeja amon fra mi ntuma mi yare mi de fiase amon amehwe mi ena won so bebu ese urade da ben ye hu se wo e komodi wo anase su kom di wo anase wo ye ohoho ana wo de di ja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kre mi se mo se se mo anya ma nketu emu ba ko no mo anya dai anya ma me ni pe tu fie nkoda wo mo ha o mo ko no o mo ba ne ye kika ka ho nyina anya ma me o se ye no be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom mi wujidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yankopon enye head ntira nye je mu ntira nya ho yira mu ntira upe enije okru makwa kotna nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fa sa esuma esu yankopon ni soso ye dai e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibie emye wura makwa heaven praise the lord bibia obia me mompae mompae na ka kire yakopon se ne wa kire kire suma esoneni o se yenye sadie no enfeni agro na ma ye kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa ye yo eni ade che uma mweni empaso ifri se sa aforibono eso nyankupo eni papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
bompae eka kire yakopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o frinsi o mu ba no o te ni frinsi se o yini me do ba o so many ahomo kan be ye pass yesu e beti se nyame ka kire se we ni me ba o so many I didn't even say, well, yeah, Juma is so many. A service that pleases God. This will be in a no kind. Or say, there was some of me, no. On poor me. Or come home, the beer. I didn't hear. You didn't hear what come home, they say. Rebia, me, yenia, a son, any pa. John chapter 8, verse 29. O swa vo pon so kan se nyamia e di kwa mbie kese bia maye se en kan se mpa no ase maye kan ye kan so ni peni nyame eni e so neni nyame so mo sa na tia na radi tom fo ye shira wo bebre se nen so wa chire e so mo e so weni radi e bisa dom tumi ni ahode ya ebe tumi de nsemu nyina ye adwuma ye tumi afata wo soro e wo yesu de mo Empire and pass a day be drew gate now, no be conscience, a moon famous uncle, mamma ye the antenna. If you say, Yan share in me anum, and my woman succumb the woman in Sianum, or may come the young moe be an woman dead deja, ya mawn to men for a ruddy boy, and into me, yes, I near me, and yet a man near be and tia with Jesus Christo demo. The tearful in our show and say, Ruddy, ma will be a radum. Ese eti ensem no kwane mo edi ensem no beye adwuma ni hyre bi e wasiesie na ye ndia wo Yesu de mo so bi wa amane bi erade empire ne se obesue won amane nyina wo Yesu de mo de o yare erade sane ade yi hia no erade tuno botom ehia de bi e wo bibi abrabo erade empire ne se obetre won sane wa yaman wo Yesu de mo na ye bompae

amane betumi ato Peter ngoma edi nkan 89 mekan njichemu dumie no ekosi dunsia 1 Peter chapter 4 12 to 16 adofo mumma amane hunu ja aso wo mumu no se ode so mu ahwe no enye mo se ade foforo bi te se ade foforo bi na eye mo ne mum se de mo aye Kristo amane hunu no fafafo no mumma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo Kristo din tia enhyira ne mo ebise ni mo nyam ani Nyankopon honhom e wo mo so ha wo kasa fa agyidifo ho se wo si agyina se bibia e bone bia wo ne tonkwanta wapai bibia e bon samse mu biara enya dia odebe fori fori ho fi se wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ jo mpese obeba betu na gyina fie na okontokwa na wo hwe wo yire na wo didi wo matema na akọ na di ni maami atem debi wo hwe ho yie pa nti wo se se base Yesu nti otu ohu firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra ɛna ɔsan atufo sɛ krɔfo ɔmo nsakra ɛn deɛ ɔmo di bɔne te sɛ aduane ɔmo de sra te sɛ nku na ɔmo ani agye di bɔne no ani agye na momma mo mu bi ɛnhunu amane sɛ ɔwudifoɔ anaa ɔwifoɔ anaa ɔdebɔnyɛfoɔ anaa ɔsɛmpɛfoɔ ebinom nsɛm mu na sɛ wɔhu amane sɛ wɔ Kristo ni a halleluya ɔmanani ɛnwu na manon hye onyankopon ni monyam ewo din no mo eti no hwe asomafo no bro mo ko kan sempa no so many jesus ye mpredi kan ye nyese bi ko fa obi yira na nse ko ye bone yesu nti ene ye kan ye mpre they felt proud to be identified with Christ onu aye din echi no oba e boni ba konkure ni ne ho so na mane wo wiase papa ko sisi e din se mre mu dua so bon mre mu dua e di se ya ye din echi no se ye hu amane a bible se mane ha ye trials come to believers and unbelievers alike so hwe ho ro e ba ne wa sakra ne ne won sakra ye so na se ba se e dru amane hu mre sa yana imu edin edi arehuo ni atetie ni ohaoba eto dempo a amane no so ayete se esuafo opusu na asro chikese dey ebo ohun si yesu nti ye yire mfa ho ana ohun se nsime fi wonum no wanhwe ye a enye papa umfa obuo e ma yesu mfo obuo ma nyankopon mfo obuo ma sofo mfo obuo ma wunuan ma kristofo mpe wasem no mo bom paye ma ni nyina obonsam no techre it is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers ne butaye ba ko pe opese o to bible twene pese obufu na ka se wonkwa sori bio pese obufu na ka se yesu mfa ne ho na memfa me ho 1 Peter chapter 5 8 and 9 o se mwani enna ho munwen ifise motamfo bonsam no nam se jata a obubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan ifise munimu se amane hunu a na ode ato munua no ma owo wiase so se onye den onhunu ama monsa krae no onfa ho kraa ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan kire DDT wa kire onwa homa ode beshe o mene ni wawu wa kire abro santintini bi abokuwa ko jina so no ohuri wo atofo no watete asere ni abasa timpedua na se na okra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se okwasan yo eya febo dodo na enim o se na me ho kire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana nsan wa ensem pi o wi achi eti ene yintume enka saa nkrofo no pi ho asem nemu ye yi nipa ba ko bi efre ni Job aye pese e ka ne ho asem senia ensohwe huru otu no na saa ne mani nyina o gyina ye se bibeso ote ade bi ase
se eba se wo fa mane huruo mu a na onyame ma kwan masaa so hwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama saade no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wo jidie ne mo meme hye wo jidie den omomo etu gold no ma yete ase se unye gold no a wo de fa jem na ade bie nye wo mu no na efri mu eti wo jidie ni so se ne be na wo jidie no be te se sika kokoo ma sika mapa no e wo se fa jem igya no ni amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui senke sichafo nye wo mu so hwa ke be ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli san so su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye so ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobua na wo jidi aye tenten den ti ni su nya dwem bo ne bia tie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e ma nyankopon enye wo nko ene nyame nko ene efa amane mu Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omuware enso so na omuniba ndise waware na oniba ebia ni omuna oyire na de mema no de bia de onkeje se oba no kwa na mfumso no free no mema de free omuda oba kase me enko hospital so se me enko so de bia de bia na usine so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ni ehuntume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okoso a edi nyame echi Joseph nso oton no e ma Midianfo na ode no kwa efiase Potiphar efie wuni mamane a eto no ede no koto efiase ne ne keka ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nanisi ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David David o se otinini amane toso so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a wo mo nyame mu nyina kasa kire a ene mu mayenti de omoka se ne be a yenso so yentu yagidi entwene de se wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo ko se ah timi basa se so a me hu gidie e wo nipa mu ana ebra mamina owa sem no ko hu jaji no ompesu ofi no na fe wo kasa no senti me basa se so me hu nipa binu te se Job me hu nipa binu te se Daniel me hu nipa binu te se Abraham me hu nipa binu te se Sarah na me hu nipa binu te se Joseph na se ne Kristo so no de che se gidie nka ho nyame so so yemfo ye ni hu no na wo wochi so nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame honi watch ntuka se dadada okaso obebe wo maya maranfo nya wo watch o nya wo time Yesu si onumpo ni mu tabu no na ye de na okase ne dadada nyame so Yesu si obeba wo maye me pacho menke kasa ansem ye hwe Job eti baako ichemu insia ekro no ye hwe papa ni jidi pa na wo ye kan free ngichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene makoa Job nso ho na obie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obo po no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job wo ye dey otene papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa wo se otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omu kosisi aso de mahim so omu suro enipa omu suro nyankopon anadwe odi bone okwa asore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o o suro o nyankopon se o nyamsurofo wo wiase aye o nyamsurofo o gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba be bobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi ani ho ane che se nyame su ye dey edi ho no di boni
Jobu no nti sa osuro Nyankopon na wo yi ni ho every bone ho. Praise the Lord. Nipe wo wiase nyina ya mani kese ye yare kese ene bone. Nti sa Nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu cavalry no ne bi so so sine so ho ho bone nyina nye se bi ye wo ha no ho ho de okronkron na aka ba ko ho ho ni nyina. Praise the Lord. Oh, who ni nyina ne chese we you ho afri boni nyina ho na oni jobu jina nsania ba kom mo ske ba konso Nyankopon e di jobu twa bonsam poa ene ni pamia he no mo from ho Christofo nyame betumi do ma twa poa wo bonsam anim wose se Nyankopon ni ma guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2 na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din atoe enso abonsam nwuma ne ye ye boni kwa ne ni pe die te amanya mini ma guase obi ebie na na se hey, we na frɛ ho Christo ni me kra me ye chɛo me bosunsum ni kra me ye chɛo me dwama mɔfo kra me ye chɛo me kromfo kra me ye chɛo am robber me ye chɛo what a shame. Eni se basa, nyamia ye bibi wo ye mu. Mumie nane dina fufro hu nyamia hon fe. The beauty of holiness. Eni pepe wanjwe se uye holy aneche se uye monyo monyo bi. Na debi mikachro se eni ye diyo hrusie papa papa. Prison po na woda Paul na woto nyomu ne salas mo to nyomu yi nyamia ye. Praise the Lord. Efiasi na woda yebu ye kumfadi yebe chimia kukumpa. Uye holy maya uti mude ya nkromo. Nkromo. Na bonsam. Efresa obofu ofrisruba no be nyane was. Wa mo umfimu wa unyane. The beauty of holiness. Uye dani ya niyadube kwa kutu jetebu wa mumpa. Umohu. Uni jatetu muda madieche. Ni bonyefu ono baye no. Otu onko siroma nkafo mno umu numpe munyine bubu. Uye ni paketua. The beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person or bodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, more sacre, you know. Naka cray when you know to pay or no sacre, uncle heavy, that's all man's uncle heavy. Copeco coffee will be do I. Na Satan, bria a radise, o quara na jobu sro on Nyankopon. Okwara na jobu e yini huwe free boni biya hon. Okwara na jobu tne. Enye wo. Ena wabo ononi ni fie ene adia wo nyina hon banyeshia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. Oko busumfo ho kopa bambo. Oko enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we biya she. O name Christo kura wudi ne chino. Bun sampo ni mo se. O tine wo nyame nim. Nyame obo hon bain. O siro nyame a nyame obo hon bain. O yu hon fri boni hon nyame obo hon bain. Bun sampo mpo o nim. E bay foni e bay bun sampo nyine nim. Wa u kura bab wa de biye wudi e tren che wa sorry demo. O nim we. Ibi ka krebia. Na kopa bambo wo baby. Na Satan buya Awurade se okwara na jobu sro Nyankopon no. Enye wo na wabo ono ni ni fie ni ni awo nyina ho baye hia. Ne nsa no adwuma we hira so. Kopensio na de pitipiti eyi oni ema so se ne baye aye beto. Mami bin a baby ho a counseling. And I'll catch you and say, we a Christian, you would dig your day and day and day. I'm telling you, I'm saying, I'll say, oh, Nema, why, yeah, what could Jesus have pity so be beer and cockra, just say and talk. I'm catching you and say, once I cry, for whom I used to first, why? Now do whom I used to, and Nema now, what could Jia, the pity so Kawanis and your mania, what to me in a go. Eti utie ni amekae na okwa e oni nyo ye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se eti mene no bom paya okwa ye no oye ye osi ubi oho no dimrikaba na hina okwa e ehwehwe wa ye hu we
Matiso was hardy and my way, or sit down when you pass the sending in our maniska. Besisa ni manu nyina manisika. Afroda wota ni siyo bien piti suo. Ishire frisro. Nyamini ishira. Ishire bia ubenye fi bebie nyamini kamwe ye abusimu ishira. Ye akonfu ishira. Ye sete ishira. Okotizimu ishira no. Ijimne do yede. Ekro. Ye ntesu nye mwanyo. Na wu di nasen uwiase. Na ube di de emretia na wako de jima febo. Iti Satan impo inimse nyamishra so. Osi nenifia bua asi chine achina sa asi so. Ukai verse 1 ho na osi jubu na nimpie yuma chese asasi no sunu ubie ni ho. Ubie ni ho. Ubie ni ho. Ubie ni ho. Emye shra no na fitin wonsa kade wo nyina hwe. O nume wana. Already country Satan say she. The wunina ewo wunsem mama hukwan. I've given you the chance. The job of remove you obey stronger. Hallelujah. Obey to say gold I dear for Jimmy ye fin yina e day. If free ni mo. O nua de and fa wonsan ye day and kano. Ni krano nye wudia e ye minyanko pomi dia. Tine Jesus is srunia u kum ni pedbianoa. Odi wo kra no ye den eko trijem na Satan fi urade ni mo ye den eko e okwe wanya permission ye wan delay 1 minute kra no sha se eti debi na mari mano ne ema edidi na onom ensa e wo pachonya petesia wai enye snap ensa ye de eko kukra friend ensa fanta ye friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo wonua penifie na obofuo ebi bajo bunchan beka se enantwie no efentem na enfunumu birie no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majo Enfa hu ni usa uti eni baby free ba fa re che nya mimi wai mentu bible ntwene uhwe nche mudum no ma sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fo nsusu baye omususu omutushe ni yoma so ene omufinishi omunyina ka ba kompe no no so bebo amane ba kungusu okase onwe no foforo nsu ba beka se omabarima ne omama edidi no onum nsa e wo wonua penifie na hwe enframa kesie bi frisre so ababe bo edan no entwea the four corners of the building na a tree egumrantie no ne umanu nyina so omawuwu menko an maka me ne amane yede ebebo ife se wutwe wa brabo no hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori biu unkuti nyamsem bio umom paye bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni awudi for no a womunim nyame a womukire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pemwa ebinum kwaji owu o ho onko nyame nyame onko o nyame onko da nyame ni pe bie ni ho a oba ne nchen obekun wudi gold ba o simi ko shira so ama no okun no age wudi dollars ba o simi ko shira so ama no okun no onim nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwe ti di ope bia otum ye o ye na dwen se eno ano no de tu jobu nyina echi watu bible atwene o unkwa sore wo mompae ti di jobu ye ye chemadio no no we nyina no no onim se nyame na eye so na bonsam de techre ene job sori sunsu na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ene me di free me na yem bae na deja na me di besan akro urade di ama na urade afa enhira enkan urade din praise the lord chimedio no mie no se ye nyina mu no job anye bone ne wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo no enye ye nkwa na ewo wiase a amane atoye yo ebia to job na the record e clean nyamine din ho adanse at the end of the day ne etu no nyina echi no hwe job chapter 42
ne hun se nyankopon e hye ne hu animu nyam o Job abrabom o shira no mane o hwire ye nyina ne nsa ye dai e kai na ni nanfofo a omo baia on betwetwe no besresre no bebu no fo ne ade nyankopon ka hye se mo anko no anko pa Job cha di ne beye mo feche mu dunum no na Job ebo ne nanfo no tri so mpae Erade dane ni dua demu na erade de adia Jobu inyaye nyina mohu mie no emma no praise the Lord ene ninianom emeri ma nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kani nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wre amania Ewurade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara e ma no sika dwete bra bia ko ne sika e ka ho de nipa titi nipa tripe no Jobu ohwire ye mpo nyamesa de eden e de ma no fa kwan pa so pe sika wai se hia wo kura na wo ni hwete se Lazarus na wu a wo benya ha bia ko wo fa kwan boni so pe sika wo benya bidie enso so wo be hwire nyame wo ka wani gu so a wo be ko be bia nyame nie sambre no na wo sika wo pe ya dan wo disisi e ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so be ye grebu na wo nya asase wo nya soro aya pain na osinse mu eti enedi nyankopon pe so o kire ni se emfa ho amane a wo fom mfa ho amane a mefom umi nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animu nyamo ya brabom so ama amane a mini Job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah misi nyame be yi e firi mu o si na Awurade hyira Job ewie yesen ne fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abirie apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no ade karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se Job ma ema no asase no nyina so na weja me ma weja pade onua no mu na ye akire ni Job di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to aso nan na Job wi obi ebe wu na wabo akra na wadi ena amen se Job wo ye akia wo heaven amani etu no nyina no aka asase so ha mi mama mi papa edi amane na wo fom ni nyina beka men tunya men twene wai otunya me twene a benu ho kuje mu ho a ubesu afebo ubetremu ubien ho babebo pajuwe ni hwe Calvary ni emom pae ma o nyame obetumi aboa wai pajuwe ni hwe Calvary na kase urade mi yimani furu so meto me bible twene enso ene me sako fa me bible ma prapra ho bie wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a moje a sori ko moje ampae bo moje bible kenkan na mo ni namba bi basa oba de self for sawachi na brawai nyame da suti e konwa no sinye bon sam praise the Lord bebe obi ame mo mpae nyame a otumi ade nyina ye de tiefo nyina ye hye won sa obi biara o da mane mu ehihi ne seja enam senti ni jide a pawo mu no rade e bom pae so betu san krofo no nyina jide mu wo Yesu de mo boni biara om dia foforo wo ho ensema o makeka tia no nipa ne wan sofo rade fo ne nyina kye wo mo ne hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo Yesu de mo ye o ma hwere ese ne a wo hye Job anan mu no rade hye wa anan mu se ne be ya ombetumi ejina kosi ewie na se base wo bana se wo bubo wo madin a omususu ati omudin wo nwoma no mu bi urade edi na de show nsam woni munyam na edi wa sori ni somhoro nyina emu ni po omukwe urade omutia ma omuntia se ma sofo onwo sira ombetumi aka asema ebetumi agi ne bonyefo nkwa na ma ekyiri sanfo asori ejina wonan so bio eda wasi wo Yesu dimu na ye bompa ye amen Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

0: kasa ne pedo no de owo ne pa owo manipa ene no ye bo mpa ese rare enhwie ni nsira ye nkwagye na nkwagye meye ni nkrofo no aye esira ne dai akirisa fo samra sawa hane se unya nkwagye a eriti ne bo mpa ye sane ene anaji erade bejare baye fon kwa erade baye niema kesiye erade bejobi biara onsa chwa ya waha afilipo ni imu bopaye she erade ya ni imu omamu bopaye ne erade ebwa on ne erade ekrado se Paya yebo waha biya waliba Yesu dinu obema yanu yie. Metise binu mbompaye pa. Nye afina uba junju ne hon. Wabu taibi. Uwo bibibia siwe niso. Nye opese radi ya mawa anajui. Mpabo ele biye sapuno no. Tibo paye. Bise radi. So nye nye ma kesye e wa brabom. Biye wakwa mwa urade. Sa nye urade nsobe biye. Na kwa ama u. Men tu wakwa pulumu ntia. Eye haina yi nyako po asemno. Na oba wadi autoswa na eba. Oye nye ma kesye. Yesu dimu eni abo mpaye. Entie eme kese pa Yabo pa ya kache rwani se umye Aye Omo mde omwase krusedi imu nina Sade umbe tuwe aji asemno Yabo pa ya se ubiara wahano Rwani emye Nani Ani na so Sanye Rwani asemno Obete nwati ase Yabo pa ya Sufre rwani dino Rwani ya memuwa da hope, sasi ya freno wa, onu yankupo obeji enso. Ose, biye meni, na miunu wa wadie. Se rwani biye wani ya, huu meni no. Nana ebe muwati yankupo asem nasie. Anitina huu ya bibri, ya osi ya bopaye. Sera ni mie ya ni na erade mra no awo niyama ya wanwe umno ya saka ene webie chulese unu atura utubo paye isu waju ni pi sera ni mie weni ya obaye hagai haga na insio ebe nupa na sinu usu Aho hensyo. Kwa si se abafobe biye nini. Ema uwi. Osuru miye wani anajui. Se wani buwa. Be uhunu niyama asne. Niyama waka si wani. Eda kwa ese onsabeka. Nerwade sumbo. Nerwade be ibibre. Nerwade be yabro. Sase job se. Ose diye minhunu yeno. Chireme. Ebia uwa ha. Yaso uhu munu nwe ni efra. Uumu se nyako poni ni pano etuwa mweshi ya dieneso. Uhu munu eninu na efra. Lida jobu se. Die mi uhu nunu. Chireme. Se maya mumu yebia minyebio. Sa eni pano. Na. Oni ni nyako poni kufano. Na na jini kuhupa. Anajui ni oso yenonu. Ose, weni ku, uni nyanko pa yonko faro hon. Na chene mse, nyanko pa semno, ene ma ehaim, eti ubiye wa kuma mu. Na nyanko pa asemno bo ure mua. Afi ehaim, ebe shwe, na afi, weni ye buwe, na wabra bwanye se de oti biyo. Nyanko pa otumi di sa chene mwebo wabra bom, eti mpa bo hu hiya pa, pa pa ye se rani mi. ewani na sa wani buya erade befade nyina adumbu na biblia na yakuti yakopon peno obeye frewo bopae ne se frero adidino babo hunya sa babo ni ma nshemu ya saka biblia tibi wako ma erade sa ne erade so bebie ne die ama wo bie bopa ese rade bie mani na unu anwade a ewo ni donumu ne mranumu ezani ojunto foro to beso unu yakopo bebre eto aba sa jumedi asia wei na ese o dajune ene wo hawo sanse obo mpa ya yakopo beye niema wankasa wadwene elusue ebro soral beye adutwam ne makasia ebro ne wonni padasani onim so tibopae hwewrade anim sani ewrade nankasa wohia de na ewrade ele bebro wohia de na ne kwa ewrade anim wohia de biara de a ene wohia mpaibo ne so pese ewrade ye bibi mawde a ewa brabom de a bompae sani onyakopon nankasa obesane ewo ne tumi kase so besra wa crowdo oyia juma mo mo freno no te besa obo pae pye radio nim anaju wei yesu dimu ani abo pae amen babia wo bia otime ne no sa australia o sa wo japan babia wo bia asafono ebo pae rente wo so sisi wakuma ene urade akasa ene de sabe kawe kwa so kuso tia ebo pae sa wo nonya kupo akasa bebe mu na waye osuru sa chronie ya kupo asamno imu da hopo ifi jeremia ngumano itire duya sami ensa jeremia ngumano itire ya duya sami ensa no ni akaji temu emi ensa no ose freme na meje oso na maka wonsam akasea ene ni oma hinta uhuru ye ewa epe so bie puru kesebi mao ene tina wama okwa miye se bi freno oze freme na meje oso uwe ya ohutu so se rade umpa bo ube yi wano anajui we yesu dinu tiba umpa se rade akasa enye omwa ewo tibia udia prepre wu munu eti ibompa ene sufre urade bi wano sasa wapisha urade ene mua ena ube huna urade wama ya umto suon se freme meji usu eti umto suon hase anajue urade empa ube yi ano eti sufre urade sase urade bi yu mpa bwanano mame ntisa obo mpaye. Mese ubiye wakua mwerade. Sasa omo obo mpaye no. Omo. Ano omo sabe kaya fri rade nchayi. Ibo mpaye. Sana jini. Rade yaka samra wansara. Ne onye osuru se chwenye. Ewo asafumana abrabum. Ubibia waha. Sa rade yaka sa. Ene sra yinyina ubibia. Sufre rade. Sa urade mesrao. Ewo. Ekwa ingwa mwa sosro nkoso. Sufre urade di. Yepa abone urade wotie. Wompa abone urade itie. Etero mwasa mnenye pote. Ne sufre urade. Zani ya beye urade beye niye ma kesie. Bopa ya benye kupa ukua. Se urade ango siranya kesie. Ewa oye sofo suwa na juin. Sujire bo mpaya. Eka sempana. oka nyakopon timu po asem bopaye sango srambe papa konnya nyina awa brabo ani ma brabo sane kwani na tibiara bopaye sango srano enwo srano ene papa konnya no enti bopaye ne tu sio biserare sa onye bibi potibi ono beye rare ai crowdo so beye yamo paye sa rare ibe hwe ni tumi no ade agu aso foso as ye osumo juma enam yewo mu oye osumfo Bopa na rare fane sanka o kwa ntronko so. Kwa ya, so ufri ya kwa, osu mjume dieno, enye se niye tibio. O yago po otumi, ebe ye juma sronko. Babo na kache sese, okukuro mba msua. Mube nye ahwande, maye, madansi fuo, wo Jerusalem, Judea, Samaria, akusi asase ano nohwa. Bopaye, se, ewrade basi sawune o sumjume diye ni nina. Bopaye tiye sumutumi nina. Sumutumi jume diye biyara. A, basi fa kwambi so, e baha o, baby biyara e nina anya bako. E msori tiya obonsam tumi, ewa asasi so, ewa usa, a krimu, o tafuriji shibia. Yen chichere obonsam nyuma die nyina na yenye no ehunu a tumi bia ni mu ya yakopo ohum no emfa die nyina no mum ya mompa ese akrakran kanyai ani atuwa tafufro ayede ma oyakopo ajuma akrakran kanyai Bopa ya merwadi ya kuwa. Soba. Noba kasa pala na juya. Nyako po adom. Nyako po otumino. Ebe yi. Adibere timinye ho. Sufle rwadi. Ne rwadi baya uwadiye. Anajui. Anajui rwadi baya. Juma. Okwa suru koso. Yesu dimu. Eni abompai. Yaja eda wasini. Shrewu ding. Isa sewe nyamitufo. Uyo nyako po for yada wase elim se pa bewe ya no na ba ye niema kase a ye nim wo yesu dinim anadwi ya bra bo nyese ne tibio yada wase be bre se pa bewe ti yesu dinmu ene abompa ye amen amen sure
1: hallelujah well welcome to the two of the GCK Breaking the Yoke Through Christ Global Crusade. As we've come here this evening, the Lord will bless every one of us in Jesus' name.
2: Amen.
1: May we please rise as we hand over the worship section to our worship team in Plaistow Region, London, UK.
3: Praise the Lord.
2: Hallelujah.
3: Once again, we welcome you to this edition of the GCK. You are watching us from Plaistow Region, London, UK. And we will be leading the worship section for this evening in collaboration with the Alpha location. May we please rise as we worship the Lord. Amen.
2: Amen. Amen.

Yesu di mu eni abompaye. Ye wa onkrofobia. Omisi obonsam tuminase. Obonsam eni di omuso. Oma brabo. Eni wa majwene. Eni omu matamu. Eni amayinu mu. Amayinu nyina mu. Na zaniye. Kristo. Asa pa me bo ebure mu. Awase abopaye mo. Yamon pae ma ni pet sa men temu ani abusuete sa yamon pae. Bon pae sa rade emesra on. Na rade enyo omon free esum numu omon sam tumina se. Emara nyanko pon tumina se. Kavre tumino ase.

Ini erade aye. Oh, Yakopo ye oppression. Bebia ayane yano. Aina ai se mujada aitum na epie efro sabreno wadene ho kra. Anaji obey oppression ha. Kun ye bebu anaji. Oji dia sawa sabe kaka emi kasepa. Yada na se dwe si amrenti na ya majotu fona babe to nyom. Si si uhu na wudi eba na na juhusu bedu wa dansi ye.

enti obeje saa number si emienu nyina na emu bia no betimi dia ye WhatsApp message e dia bre 054 189 5098. Me bon number di kan ni biem 054 189 5098. Number eto so mienu so eni emu bia obetimi dia ye WhatsApp message dia bre ame yango say ampa won so waji yesu adi just eno akeke na ye nso ye behunu wachi kwan wo number ni nti ame yetimi aboa wo ama watimi aso dia wanya no mu eye second number no eye 050 473 8272. Number tosu mienu me sisu biem 050 473 8272. Enti mo amode mo amradi na mo wo online Facebook YouTube baby bia television su baby na wutie ubetinya fa sa number si amebo yi na abra wo de ho amradi sa no fire test message brains si ya ana WhatsApp message. Yes, na what the dance says ampa and then you mri wam odi wakuma ni nyina abraboni nyina ama ajenkwano na ajenkwana ma ufa hudie nu bi ajenkwana ma ufa hudie ni bi aha ntifa sa numbers no fire sa message no ebreye ye hunu wachi kwan sa ye betimi no afrewo ye betimi ni wadi sa so ya boawo ama ne wonsa aka no nkwagye ene fa hudie no nia ubetimi aya ubetimi asomu yie no ya boawo ama wahunu ni nyina me bo numbers ni mienu esu biem first one no didi kan eye 054 189 5098. Second one no so eye 050 473 8272. Uwe bibia yabeko so atwen empire boom enche osofo ne beba na ode yabebo mpae se de midi kan kan no se radio so na wutie ye ni o tv so na wo hwe ye na wutie bi o online eye YouTube Facebook Zoom any ade ba bibia wo sa abefo pine so na wutie ya sa number sa me de ma wo no eye WhatsApp numbers but modern na fire test message brain afa won kwagye a won saka no so we do ho amerade erade yesu agye wa ma ofa hodie afri boni mu asane boni ho ma bubu boni konua na ma wa na wa kire yesa e wo so ebebua me ehun ba bi a wo na ya boa wo fri na de ko am wa so saa en kwagye ne fa hodie ni mu yie

0: Amia, Emonza, Ida Elin test to cancer hasa. Mza, Nda Vanamia, who are you to Aquaga? Bausiola Kaye, Sapa, Adusa, Lame, Akla Pavinga, Samifade, Zatrick Angriala. Na yangi ye velim, olu ha mom, and upwe kalahala. Mba mwana mi ye ya, mwamu kwasi yila ye. Mami, nye mba 20 million strike. Dekla zanga, mamo oke. Umu mwami ye nkaswane ya ma, nda ye azent, mkwa ido hawene. Pa mba na jiji nye nye mva he ya, ilu eli ni mse ya, hamo na vewe pekwaza na yola. Kuma wemve shekwe lele moyo ye kwangu sheke mona ha kuma wemola kwa sunuve na me ai mi o mohe ma wene on to ange mbula me eme mo pa na jiji me tombu kise munyane shivo e vewe mve na ikame move iyu wala sheke na ha mzwa kwaga ngulu na ha mzwa kwaga na so pesunda diwa She on the no taham budon kanso satama wem kulu yala mupavinga kenti Yesu Christu. Amen.
1: Amen. Let's hear the interpretation.
2: Umenye radia ye. Ne ding the blessing. Se mfie edyo nuni ena ne yem ne yefunumu yao pa. Okwa yarasa biya ne mani tia sese. Owo yare bi ewo ni yefunu no mti onkoye operation no se da bi menyo sense na ye di kan aye no operation a wo no ehu san kosi hwe nti o ampeso obeye operation ni biemu ya ono de na ekoso a ti bia ebre bia bosu bia oduru ma bosu me no so a ene ye na ne ya wo de nyasem keto na so no ba ha no nya mini pa bompai no se empire ni mu no hu se bibi wosu woni nipa dua nim sa de hu yan se okɔ ofie na afi ɔhwehwe no ah otimi koto otimi eye bibi atimi etretin nipa dua ya wono nyina na kyese sa yade no ho ne nyina atukɔ nyame tumi no ahoden ene ye fro ene kyere se konua no emu abubu me kyere se e kyere se konua no ne mu abubu afri ne so no etutu amen Intia dansia etuaso.

0: na mohwe mo ho ye na potwa ne nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so de dano ambetu mo mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyine ni nyina so enti monwen na monsreda na monya ahode de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na mo kwogina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wi ase mo ne yankopa kan kire wo se da ho se onipa wu preko owu echi atemu beba na wo ti ho sa wunsiesie ho ma owuo wunsiesie ho ma atemu wunsiesie ho wunsiesie ho owuo beba atemu beba ti onyansafo ene ni awote kokobo a wunsiesie no se ne beya emfa wo empofre mu na ka se mi hu yanka Ewurade Yesu Kristo no ka asansem yi na onim ni ana oka eti oboni pe wo wiase nyina akoko o se mo hwe mo ho ye se basa wo nam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se wo mo kirekire mo dodo o mu ne hu aye o se wo hwe kokobo no e se narrow bridge aso mi nyina na oni articulate akoshia no aka me ofe eye sa emwa eti kokobo e wo bible mo Yesu o fa hu ne hu aye o nyamin fa hu ne hu aye e ya dia e beba to obo ni pa nyina akoko se ne be be hwe yi o se o se na monhwe mo ho yie hwe wo ho yie na ene ba bi e yedru wo wiase no Yesu Kristo ne kokobo a wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina zo ye Kristo ne wo se o hwe yie papa papa papa pa asa wo nye Kristo ni so e wo se o tumrika na wo ben Kristo e die kokobo no boye e die asem no kae o se ye hwe yie na potwa ene nsabro ene enkwan yi mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem se fidie hwe wo ho ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika Yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo ene pe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho aso se madam fu ka de di sika beba wai se wa wonim se ne wiase asiae ebinom ebehye wa akoma so na abuonte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ni wenya mienu epe nai ni wenya nai pe mwachi ni wenya mwachi pe dunsia ni wenya dunsia pe biasa mienu ni wenya kai biasa mienu wa pe diosia nai etu watu wa susa e nya dia breki kura wo nebe bie ni huo deseni ube nya dia kudra wasi mami ise nyame kahun Solomon e kaya wasi ubia neniji sika hono sika emeno eke sika fobe kasi ube bie drondi e nyasi epe bie mwomu nye bie numu mpebi ni entrasi sikafo no kra pesika kye wo mu akobo ena wo mu botom na potwa ne nsabro ne nkwa yi mu no ma ho dadwene ne haw anhye mu akoma so ebra sa ne ma ne yi adwe nyire fi nyankopon so ayi adwe nyire fi heaven so ayi adwe nyire fi kronkron ya ne tene so ayi adwe fi nkwa gye so no preko pe santan ne yesu no aye dey no aba te kokobo kesie pa Yesu Kristo ede ma enipa omu wo wiase nyina onhwe mo ho ye na potwa ne nsabro ne nkwan mu no ma ho dadwene ene haw anhwe mo akoma so na da no ambetu mu mpofrem se fidie o se beba wa wote asase nyina ni nyina so obi ne obetumi efiri mo Yesu oba ma wiase nyina omo mu gini die no omo mu nyini ne nyina ba be bu wiase ate oka wani gusu owuo mu soso a ekire no atemu ye de ewo ho itimu nwen amonsreda ene nipa bom paye pa de de no bom paye fa ho nipa dudu o mo bom paye ni nyina bom paye fa ene ma ye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya visa di kwa brochire obi kutu abom paye se radi hu mo bom ye di boye ni jimi nkwa ipa kakra bi o bom pa kase radi manya nkwaje ati makoma mu vise kronkron ye ni ma obi entumi hu awrade enye ma bi ye ruka de ahihye makoma mu enipa mfa ye ni hu awrade hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na ti makoma mu na makoma mu nyati se su kirema nipa kakra bi ne bosa mpa ye awrade bua me ne ma me honhon kronkron tumi anwo sra pa ametumi de di merensem ama wo mehwe twero sema mehumu ye ni pam pesa ampaye no bo bre no anse obi aka che se ka de na tia fa so che se onya hon krunkrun masubo obi anwa kobo adwaman nye papa no ebe ba wa wote asase ni nyina so etimu nwen na monsreda wo bom paye ni nyankopon sesan ti se ni osesan so man ni beye paul no osesan samaria ni ba tutu ni no beye oba oye sofo ba wiya kete ni pasen ne bo sampaye no omko ba biye kanyam se na ye nkwaje kronkron ni tin oso nyame ni ha ye pe ba biya fire pa fire be free rubber yesu so galoni e bufaso ni atutu nsio ni e bufaso e no no mani ji ho le so osakra pa ko heaven de eni ni plan mu wo ka ni boni pena ni buofu boni so ye mfa nko heaven yesu si hwe ye e kokobo bom paye da yes empire we sika ni ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akomuti e kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi e gina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wtiase e watumi aka se masia metie metimo ewrade miwuna mi nim se mi ewrade dia sam paye ni yakopon ka ho asem nye ni obedi na sase so nko a de mo kwa ni gusu ade do be ko heaven. It's not small for Paul, a brow strong Macoma Philippas from Osianum, Unsiame. Why? Na Monsieur Wona or Namsa, said ye more yen so say yen say in Susuano. We examples. Ninipo be brave hoa, menya won, mo on one semo enkae. Na offense me de ni sio me ke bio se wo ye Christo as Semiano hon at Tamfo. Adentia, Omobo Cronuana, de be a dear mo ye yen to obey Christo as Semiano hon at Tamfo. One na where we are, and we say, O yammy, any ye funo, or ti we are simo ye funo, ye funo non qua, a de din or nom no me any high time ni ten qua. Now when ni mo yam or when you woman as a sister no mahon qua no mo jenny, to so be out ti we are as a sister name man qua na old jenny, we are senior and what time for. Nkaka soko ye sofo na o kandi fo na ko fa din tun so di fo won twendo ma di wachi won kan dwen sakra ho asem nkyre nipa no won kan kwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkron ho asem nkyre nipa no de bia waware enkoso nyame nhira wudwa enkoso nkwa na wo ka ho asem we are senior no ho tamfo wo boabo nipa no nyina no akwa ko guja enum demo kai benye nyina sika benye nyina bibie benya na sase so fueni ho ayi be free ha kosro do ha if de gene free ye na yemba ya de gene besade akro obetumi apeni a opebia na penyame so ka it is how your time for osina yen de hallelujah
1: amen
0: yema ya ye buo no wo soro e hono mun so na ye twa jinkwa wo ni ewrade yesu kristo hallelujah aw be sechre ya ho brase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abre no me nyina se ahye na se no ye dey etie ewrade yesu kristo be wi ase no onim se o mai bi o ha efre ne heaven tin insem pa wo ken nyina so se ya de a no wo de wadwen esi nyame so se sakra oba jomanfo no ba ye no oye bibia ji ne nkwa no se ko me nkoye boni bio papa no da subura ho mfie duasa nwetwe no osane yade osikọ menkoye boni bio enye adifu a omo siese omo yayaresa fo me ehe na omo ka boni ho ase enti yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asem na obekaaye okasa kire ni pase na ebe ombe sakra no makọ heaven bibese miduko yohana asempa ne tinsia ne ehwe enye mebia ekọ so wo ho ebra ju fo no dinachi na yesu ye pano no de aduane ba no mani agi no mu didini ade sa ofa ha no mu sa no na yesu su onim ne manyina edi sa wo hwe enchemu aduasa na yohana asempa no tin se ose na wo se no se ene esenchre ne eben ena wo ye ne ehu ne agiwadi ede na wo yo ye janum di mana esre so se de wa twero se oma won pano frisuru di na Yesu si won se nokre nokre mi se mo se enye mo se na o ma mo pa no efri soro no o ma mo nokre pa no a efri soro no a wo kan ejichemu ye nkosoro kakra na watini ampese mi no kana si ye ejema dio no mi no se ade chi ye no nkrofu ku a ogina eponaje no hu se kodo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso Yesu anka na suafo no ho ankokodo no mu suafo no nku ne koye enso akodo foforo firi Tiberia efa fa kwa urade da ase na wodi pa na ono wo eti nkrofuku no hu se Yesu ni ho na nesuafo no nsu ni ho no wonso ekọ akodo no mu na oba Capernaum behwehwe Yesu na ohu no no osi na ohu no ohu no punaja na osi ni se rabbi da ben ana oba ha na Yesu bua se won se nokre nokre me se mo se enye se mu hu nse nkyere ni enti na mo hwehwe me se mu di pa no no bi entra and the nipa ti wiase aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa Yesu si hwe ye bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no hohom so de amudi ma chi nyina anya hwe pa no asase su die nkoa na mope oware nkoso odwuma nkoso bibie nkoyie enu nkoa e na mo hwe akira kwan Yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa ma medada obi a openipa ko heaven eti wo mo moti ase se eye se o mu di na chi pepa no o se mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na ya nko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya se aduane e di ni nyina se mu nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko da nkom a onipa ba ndi be ma mo no na onu na eje nyankopon aso na no e na wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nwuma Yesu bua si won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osman no na die hallelujah eti wo kan finch madua nan so se no kre no kre me si mo se die o gidie no wo dan kwa mene nkwa pa no no mo agya no mo di mana esresu no wuwi ye ni pa no a esani firi siroba wo nipa enibi na wanwu nyame asem hallelujah.
1: Amen.
0: Nchirechire papa. Adie betumi ati wa fri boni huna. Boni ati efri wuhun. Asema makachire munti muhuwa nyefi. Eradi midi wasema siye makumo numanya boni enti yao. Nyamia sem papa no. Osi munie nubi na mwa yedai mungu. Mene panwa enkwa wumwa. Misaye mifri suro mebaye no. Obidi panu yibia. Obetina asida. Hallelujah. Na panu wa medibe mewia se enkwa eni mihonam. Jese washa se chire chire wo. Enchire chire ni muidu. Inti ni panu se omu mpe enchire chire sa. Omu mpe nyamsume kase. Ene ube tu kwa waware nkosu. Ujwa nkosu. Pastor preach on. Prophet preach on. Na yesu susu. Nyese sa motivational messages. Sino ni honemu diye nkwa. O chile wa nkwa. Ombe tu miya fasu. Ombe nya nkwa. Ombe jai boni. Nesa temu de dura. Ombe nya heavy yako. Eti babu mayeti asia se. Yuda fono ye. Akasa kasa wumuse. Ebe ye den. Enu yi betu medine honam ama ye di. Eye umu masima ne ye. Very deep. Numu nti asie. Ombe kwa ni nche bisa nse popo. Pa yenti ase chirichire mumsu no yam se mwedie hu de odi ne honam no onum ni moja no wodan kwa na menya ne no da edie chire no na me honam ye aduane ampa na me moja ya no ne ampa de odi me honam no onum mi moja no tena mi mu na me su mi tena ni mu se de agya oti ase no suma me na agya no nti meti ase no sansu na de odi me honam no nso minti obetna ase ye ni pa no a efri suru sane baaye no enti se de moja no die no wuye no de odi pa no ibetna ase da o chirechire Capernaum share de mu no e no kan ye no ebra o de san chirechire no baaye de ne siye chemaduo sia no eti ne suafo no mu piti ye no o kan se asem ye hwan e no betumi eti nyamsem we awu de won kanyamsem a ebeche ni ponkran kakra o kanyamsem a menyinya ye ni musa de bia betena boni sa ye honto ye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no kan chiro no ma ho adura onnya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata su ni mu aso se doctor katakata o yare su mu mu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se wo bi wa koma mu menyame asem ne onye mu ntiase se ne be obebo brapa na wo firi ha wonya baby papa akọ utume ntena se ma boni ne wu nko heaven obi aka chiro wa wo da da Yesu ba obefa hotofo na akonya ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kansa asem ye den han na obetumi eti obia wa ware no eja ye si gise okọ ware wo yire dada no ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti osa wuntwa petesh kakra wenu mu yo hini a doka o bia o hodi kakra bi gum no we se nyesa asem ye den dodo han na obetumi eti no baba could they obey to me at Tana Hosa? I said, Buffalo. I was so pale a year now, baby, a man who cried there so more. Ye, if we are almost our guardians, so come. In an om did it, sorry, then, on pe heavy uncle, on me pa. It in a sheer phone mu PT and what can say as semi-a day, man obey to me at ye. Upe, yam semi for four. So for no caviar, no, no, I could die, no, no, pay. It was on where they say. Collection in an odia ma better than a honey or day. It in a seal for no pity and what can say me a day. Why no bet me a tea? The issue thing can you say? The seal for no a wee ye hono or say one say ye a tumus in Tidiana. Now if it's a moon nipper bandy say or cross rope far qua or walk an in on sway. Who only dear monkwa or honamo dear yeri? And some of my canoe a ye home woman in qua. Na mumu binum o ha won yin ye e free eno so ne suafo mu pi e san wanchi awone no anante bio omo ko ni yesu antu hu anka che so mi e sorry pa nyam sem na no shede do ntimu mra ma frafram da bi e serious na so behavior kwa uti asem na no obisa aduma wo betumi di aye yesu chirechire bonifache e chire ne suafo bonifache chirechire Ochreche na na Peter Pejan say Yesu se basi ubi yen boni and prenson na me fanche no ana Yesu se man kan chro sem prenson pray your son ahoro say so o man say om se radi tue enji die hallelujah
1: amen
0: my more grace more faith and any pepiti nyam se man no ohye so anodi no mu pebe bia ho die na fo die ntumi fo mu ko heaven Oko school na se chirechire wade ni mani nyina fi syllabus wo se din do no akope non sila na usia e drun so hwa de be hu ne ye papa do sabe fi fotri hu se wonye bi ntwro wo be wi poto e awre hu se ni papi wi poto wo kristo so mo if you say omo de syllabus bible na to nchen e no omo ye ne omo pe wo dru ha wo be feli be wi poto and a yesu si drum ye no ne se monso mo pese mo ko bia na obi a wo dom pa di wachi ne dum no nyina kwam na ka dum ye no pe ne dum ye no so atake wo mo se nkrofo no ko mo so mpese mo ko bia na nyam se memfra mo de me kan ne kwa ne gina mo pese mo kwa e kwa wo fa so ko ye no mo ko that is a real preacher obi ye serious from heaven aw pe ni pa ko heaven no no nya sofo a e ma no betumi address it se Jezebel mo ki kam ano ne moyo so kra di basore enye hwe e ma no nyina hye trosa na mo nye se enye nyam sem no no u pre ni pa no de wo ko hell Fancy such Rosset forever, oh Lord, that word is settled in heaven. So for being a obey to me as a son was as a soha, Nina Mia Giatum. To no small porch on Macoma Romas for Saint Tianiano, me Jenya Cupomo Bronzo, me Tum of Samufa Munipebiens was up for dear Tiasia, a year crunk, Swing and Cuponia, any Munyam is smart junior day, a womb, Munyam who saved Yasi. We are safe for a crown for association, Yen and I walk room by your name. This will be so a Christian, you will decrease your cheer. Uki catch and say, Oh, yes, I near Manoa, and your Upe Domacoa so Munti, Udo Munina Cohel. Canocre. No crano ne many paya this year. Hallelujah. The yes be said to me and Nissa Musumu Pesamu Kobiana. Ya rehunis a woman, my irony pan, Yanomu cassette, young crofom, Catrin in the Concrea was him. Now, some man also so omenia j. Almost through a momo, a bobra, Concronomo, a Kenyam, some metumidi nipako heavy. Some man yanu be na John Wesley no Munuyen. So mutumu jinai. E de kronkronye asem no manipa omo mu gidie nyina wo heaven summary omo manye ne omo dagye mu tram ye kan ne se nia yesu e kan no obi se dumie no se monso mu be ko bia na opese mu kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e bua sin se urade hwan chen ene evekro hallelujah
1: amen
0: una wo da nkwan se na ya jiedi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye fri nyam somu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron yesu ebua se won se enye me ena meyi modumi eni amomo ba kwa ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no obi o Yesu kenyira no ti ho na kuma senior se esu oye dumie no mo ba ko no ho monhwe mu huye na potwa ni nsabro ni nkwan mu no ma ho dadwene ni how anhwe mu akuma so na dana metu mu pofrem se fidie ebeba wa wo ti asase nyine ni so na monwen amon sreda emonya ho din de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu amon kwogino nipa baninim so wa mon paye won to me enya honhom ahoden a kwan boni nipa nam su pesika e ma omu okunu no omu fi omu kunu echi e ma omu ni kunu no omu twempna wo befa sa kwan no so apehwe bibie di zati bia na mu na bia wo na yesu aye dai obeto kwan boni nipa fa su pesika esisie eni epo eni sa nima ni nyina usu ye kristo ni wanfe ya ubeye sa nima ni nyina bi etro ewo jwe die mu ni ni ekika ka ho nyina ubeye bi wenye sika die nso behwire nyame ifise wo se atrofo nyina benya wo nchefa wo ja ederim ni sofi iti yesu se ye hia osoro ho den pa wo ko na ita nye se yire ni kunku aho mpa na wo so okobo bo mpa ya obetum die nya adum tumi ni aho den ni wiase boni atu esete no wo fa aho nye den entum bi mpa ya na die adum beba be hye wo mu a wo hu boni obetum ye dwane enti sa obetom na so to boni mu wi a wo ko bible hu mpo na osoro enye wo akono bi o nyamse mu nye wo akono bi o wo se preachi radio su papa no atum mpese wo tie na ubo kwain akọ uwe a eni ewe uko ja enu modem nti bible se munwen amonsreda na monya ho den e di edwane niema abewia sesamre ni pepi gusu a sika no omo fun no kwan bonisu hweye wenya ho den wo adwuma mo kristo ni ne nipa no che sika ni die memen ho yesu obetena wo hiam no wo hiam no akọ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwako de jem na wo ye den na wo shisamre wade wo si yo ka wo to yo adwuma bia wo ye na sase su ne je dem na ni nyina ye den na hye fanya misuro ene kwa papa so nyame omawira emfuo no de piarada hallelujah
1: amen
0: and you say ye twane keke you are going to serve Jesus hallelujah
1: amen
0: ko jire ne nim ya sumo no the chenia de saye, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew watch your ways. Send me free when you move. Who can't hear why? Mammy, many do batem and it is a breach, they be, and when you Christ or some. Send me free when you move, catch the wukunu, who catch the wire, who catch the woma, who catch the wajumumu for watch. Yes, you see, shen ye pa. Watch your actions. Only ye, I would do wajumumu, do you fear? His honey money in a ye. Manini na anye adie free konkru ya ni treni imu. Unhu mba na bubo wa niye chiri chire wa uche wa titi wa msemini ni ya kikaka hon. Na fro hon kristo ni udifocus ye. Watch your actions. Watch your tongue. Tekrema di ni pepi eko amani unu krom. Umu tre musa. Adie kiti kiti ne woho. Bete bete no. Bible say itumu shikwa ye. Itumu shikro. Di ni pepi kwa amani unu krom. W-A-T. Watch your tongue. See, watch your character. Subanya ugumu. Efie, ejumamu. Watch your heart. Hewakume ye. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Se ube kwa heavy, se ube kwa hello, ijina wakuma su. Ti hewakume ye wai. Kura wakuma, esen diye udisiye nina. Imune nkwen di freye de ifriba. Bibiye beba wakumu mwa. Enye kronkron, enye treno. Ye makwa manin tina ho 1 minute. You resist the devil and he will flee from you. First Peter chapter 4, verse 7. Peter nguma edi nkain. Eti 9, iti chemo en son. Chemo dun son ni dun wache. Wase ebrene drusa ate mufra siye nyanko ponfye. Na se efri yen su kania. Krofo de bi omo bompae na omo chine kom na omo kinka bible na omo kenyamsem na omo ye kronkron na omo ye trene nyame atemo na ose omo se na be dey be sha se free na se free yen su kane a e be wie wan won tie nyankopon asem pa no sei na se e de so be ju oni patrene a e hi na de onferi o nyankopon ne odiboye ni be gina e question se mu du papa papa papa papa uti se wiase mu ne man koyi nyamiso asisi bebi e frene heaven woni adaje kura di sisi e ho ko heaven aso na wo kwa wo nko ne betumi akyere kyere nyamsem papa ne wo betena boni mu enu no ani gi ho the bible say atemu no eba e wo punachi se e free yen so kane e be free wo a wo nti nyankopon asem pa no sei na se e din so obaju oni patrene ne e he na de onfere o nyankopon no de boyeni e be gina nti nsu wana uhunu amanie sedi nyankopon pe no emfa wonkra enhye ne nsa so bwade no kwafo wo papa ye mo ense obo hu le wo sori afa ho hye yankopon sene ka se urade bua me wa mo amia mi no bo afo bia adum no mane no so tumi no mane no so aho de no mane no so se ne be ya metumi edi nkuni mo bone bonsam ni wiase so se base wo wo ba no po e ba wie o e ba nwumre ba na judasio mo misu metumi ani wo ababetna edida eni ewie Matthew chapter 24 verse 36 na sedie nuwa nanu yeye no sansu ni onipa ba no babede ebeye ena edi nsirie no odidi no nnumo ye no ware no ma awade edi kosi da nuwa hyane adakan mu wanhu de kosi se nsu befa wo nyina koye osisa pepepe igya na eba befa nipe wo wiase akọ ebro mu hye dance no mu ye tin o football park no mu ye he o mu gina bossi asi na we saw me wa bono na yiase ni esa sudoku se wa no obefa ni makọ na o mu maka ni nyina baba o manu no mu ye de o mu hwe soro sisi o hu si e wati chimadua na emie no si intimonnyan if you say munni mu da ko a mu wura be de ebeba bebi a obi a no me mo mpae ti wa kumum na bompa ye bibi e boni wa abrabom bia no yesu mojada so ehohro boni ka kire no na kire rade se rade humi mobo ti me ho fride entin nyina ho wonju kobo be chok kwa rade tumfo yi shall be brave bompa ye de tiefo nyina hye wonsa ne yankopon bibiara wa ti asem no ati ase no sakra no mobo na fa ne boni kye no se ne wa hye boni wo yesu kristo de mo
1: amen
0: ya wo ti ye so a won ti ase rade mani ti ase ko si se ye tiefo nyina be nyankwa osisi amani pe nyina no rade de obi a hye wonsa tre wonsa na boa ye de bedie ni ne ebe nom ne ebe da rade ma ye sanka na ni nyina mu so ne hwehwe wa kira kwan wo yesu de mo na ye bompa ye amen ne gidi pase yankopon na adum so ehira bebre won sema wutie so wasim bi sebia na bibia kire wa dwene a betumi afre wo sa mobile number 0244 938217 0244 938217 wo penso a betumi ahu deeper life asori bi e bell so for ho no hia ma obetumi aboa opeso ohumi so obetumi aba makati hill e ho na ye office o nyami shira bebre so aya so ama
2: na edwama moni e fiade ye nyina ana ni bre de mmwo modimpo omumu sa de sa hotefo na mmwo wontie ni wudie ni nkwasi asem ana asresem a ense ne mum aseda efise munim dada so odwama mofo bia na efiade ye ni ana onibrefo a oyeye bosomsom ni eni apegade kristo eni nyankopo ahene mu mmwo obi mfanse hunu na adam na saa niema ni nti ni nyankopo abufuhie eba so odin maso enti muni wo ni twaka na kane no na mu yesum na afi de mo ye han yewradim mo nante se han ma efi se han aba ede di papaye ene tene ne nokure nyina mu na mo nso de eso awrade ani yie no nhwe na mo nye esum nwuma enso aba ne bi ne mo mpa ho ntoma efi se niema wo hunta ye no eni wo so obodin mpo na noma ni nyina so me de dia han yi na di efi se de wo yi adi nyina ye han enti no se wa wada nyane na sori fre wo fom na kristo no be hira ama wo enti mo hwe mo nante yiye enye se wo a woni nyansa ndi mo se nyansafo mo hwe mo da agye yiye efi se nei eye na bone we enti mo nye nipa a woni adwene ne mmu nye nipa a ohun ade awrade peyi na mmoro nsa ifise no ene di sakasaka aba ne mmu nye ma wo honhum mo mfasa nku ho nyom ne ayeye nyom ne honhum nyom nkasa nkyerekyere mo ho mo nto dwom na mmosa nku mu akoma mu ema awrade mo na eje yakopon aseda wa ade nyina ho ye awrade yesu kristo din mo mmre brɛ mo ho ase ma mo ho kristo buo mo ayire no mo omre mo hwase mamwa mukununum samo ye mewrade
3: efrise okunu ye eyireti
2: se kristo nsu yasafu ne tri no asafu a eyiye ni nipedua no agyenkwa na se de asafu no brɛ ne hwase ma kristo no saa nsu na eyirenum nyema wo nkunum ade nyina mu okununum munno mo yirenum se de kristo nsu da asafu no na ode ne homa aye ma no so ɔde nsu adware yɛ bɛte ne ho wɔ asɛm no mu ayɛ no kronkron na ɔde asafo no asi hɔ animonyam a enka ya na pompono ya na wenum bie ne ho nemum aye kronkron a edem so ne ho saa nso ne se okununum se wodo won yire num se wan ni pedua